0: inai nize kubandwa anamangidwa ali ndi ndalama zakwana 2,299,000 mtikaji zimene akuti zinachokera pa malonda amafutawo. Mneniri wapolisa dziko lino mchigawa cha Tete, Feliciano da Gamara, oti mafutawo ankanyamulidwa ndi galimoto yakulu yochokera mu mzinda wa Beira ku Sofala kupita ku boma la Ngoni ya ku Tete. Kulengera ndi zankhula da Gamara, driver atachoka pang'ono omthandizira wake anayendetsa galimoto ya kupita ku nyumba ina ku mpadwe mu mzinda wa Tete kumene mothandizidwa ndi anzaka ena anayamba kutsitsa mafutawo mgalimotoyo. Feliciano da Gamara wapitizanso kunena kuti anthu amene aganiziridwawo anamangidwa pambuyo pakuti driver layo anadziwitsa polisi kuti galimoto yake yasowa. Galimoto inakapezeka abuno lake mdera la kilometro 18 mboma la Shangara.
1: Quando este motorista se apercebeu, imediatamente comunicou às autoridades policiais.
0: Pamene driver anazindikira zakusowa kwa galimoto yake anadziwitsa nsanga a polisi. A polisi anagwira ntchito yawo ndi kugwira oganiziridwayo. Kenapo uyo anawulanso anzake ena atatu. Ndipo tazindikiranso munthu wina amene anadzikonzekeretsa kale kuti agula mafuta amenewo. A polisi anazindikira zamalo amene mafutawo anakasungidwako. Kenako alanda mafuta onse mokwanira. Panali chiyembekezo chakuti mafuta akagulitsidwa achisungidwa ku nyumba ina ndi cholinga chakuti adzirulutsidwa kumeneko pang'ono. Koma takonza kale chilichonse kufikira pa kumangidwa kwawo ndi kusunga gululi mchitokosi kuno ku mafesa athu a polisi.
1: Está neste momento a fazer a sua apreensão e também a condução até esta subunidade policial.
0: Organiziridwawo akufotokoza mmene anapangira pakuzembetsa mafuta.
2: Estou aqui porque eu sou ajudante do caminhão. Eu que levei o caminhão para lá onde...
0: Ndiri kuno chifukwa ndine othandizira o driver galimotoyo. Ineyo ndi amene ndinatenga galimotoyo kukatsitsa mafutawo kumalo amene akutchulidwa. Anandimbira foni munthu wina ndi nambala chilendo mkunduza kuti kuli mafuta ophikira amene akugulitsidwa. Ndiye titafunsana za mitengo ankamatchula za umijawo, koma atakambirana ndi nzangayo inayo anafikitsana pa 300,000.
3: Mas naquela hora saiu 300,000.
0: Oganiziridwa pakuzembetsa zigubu 2050 za mafuta ophikira zimene zinkamachoketsedwa ku Beira mchigawo cha Sofala, ulendo nazo mboma la Ngoni ya ku Tete kwa mponda matiki wina.
4: Kusowa kandinene kuti mavuto azachuma akulepretsa za umoyo ku Tete kupereka mphotho ku mawanja ochita bwino pa nkhani za ukhondo. Ndimuyitaneso Noah Chirimampunga.
0: Kusowa kwa ndalama kukulepheretsa nthambi ya za umoyo mchigawo cha Tete kukwaniritsa zintchito zovomereza mabanja achitsanzo pa ukhondo ndi za umoyo. Ntchitoyi ndi ya unduna wa za umoyo, ndipo cholinga chake ndi kuzindikira ndi kuvomereza mabanja amene amakwaniritsa zofunikira zonse za ukhondo wa munthu payekha komanso ukhondo wa pabanja. Alexi Bertil, mkulu ofisi ya za umoyo mchigawo cha Tete, wati kuyambira mchaka cha 2024 kufikira tsopano mabanja oposera 2000 ziwiziwiri avomerezedwa kale kukhala mabanja achitsanzo m'maboma a Doha, Mutarara ndi Chifunde. Alexi Bertil wati kukhala ndi bafa la makono lokhala ndi chivundikiro kugwiritsa ntchito mauko ndi odzitetezera kudzudzu komanso kuonetsetsa kuti ana alandira katemera yense ofunikira ndi zina mwa mfundo 12 zimene banja likuyenera kukwaniritsa kuti livomerezedwe kukhala la chitsanzo.
5: Já temos famílias tem critérios já para serem certificadas.
0: Tiri kale ndi mabanja amene ali oyenera kuzindikiridwa kuti ndi achitsanzo, mwakuti chimene tilibe panopo ndi ndalama basi kuti tigule zinthu zimene zikufunikirazo ziyenerezo pa ntchitoyi monga madiploma mwachitsanzo. Kutanthauza kuti panopo tikugwira ntchito ndi magulu osiyanasiyana ku maboma ndi cholinga cha kumayendera limodzi. Pempho limene tingapereke kwa anthu onse ndila kuti mabanjawa akuyenera alowe mzintchitozi ndi kutsatira malangizo aboma pa kukwaniritsa zintchito za ukhondo ndi kufunafuna kukhala pa banja la chitsanzo, chifukwa zimathandiza kupewa matenda osiyanasiyana komanso zimathandiza kukweza zintchito za nthambi ya za umoyo mchigawo cha Tete.
5: Itambe ajuda a melhorar aquilo que são indicadores do setor de saúde.
0: Alex Bertil, mkulu ofisi one za umoyo mchigawo cha Tete, kuyankhula za mmene zintchito zikuyendera zakuzindikira mabanja kukhala chitsanzo pa ukhondo.

0: zakhala na maonesero amalonda apyakudya ulimi mabuku pyakusema mabasa nyumba zongumi kuimba na pinango pizinji
1: imwe nyamalonda na nyachuma bwerani muzapemberesi mabasa na umisiri wanu
0: Limbani kupisira kuduwala, sabudu, nsiku stata nhana menolupi ya maka uno, kutumerapa nzizi useri wa kumachibese, pa jardini tercer kongreso, duzi na umadia, munzinde wa tete, kwerani mzakari naife, sabudu inu, na Radio Musambike.
1: Mapando kupita piaka maku mashano na chibozi ya Radio Musambike, ndi mabasa pa kwecha, mpaka michini ya nzeri.
0: Leka mchirena.

0: muri yaba ine idzidzi idzi ndarova nadzo ndikati ndarova nadzo mundivetsetse inu mukumbuka madzana yao ndakulongosolerani sori anabwera
1: ana akanganazo
0: pamwezi amabwera katatu kanai ndechimenda chiona ine na inokala gaza akangomaliza
1: kumano ruba mbugaza muri apa
0: ai akakangomaliza apapa pochoka pano ndidutse munsikamu ndayanganire nkhuku yawo ija ndidajai ndibwezere inali akawangi ndi ndiyangana ndende ndabwezere yawo
1: inu ruba mbugaza muri apa ifana wasana titano lidzatetsere banjai ifarida na uliriza ntidzalumikize
0: kodi kulumikiza akoti dzilumikiza mwezi wina uli wose katatu tidzile pero gwira nchiro zathu za manyumba basi nkhani dzikayo kuti dzilumikize banja lawa kapasule banja likukanika pati kapasule iwe ino simwava nkhani imene aforokoza ari munthu mkulukuluyo akatuluke ndikabudula wankati yekha basi biro ari mpaka kwaneba uyu
1: kapasule
0: mkulukulu alili sunga dzigwire
1: mukhani muda
0: inu nkhani mukuiva
2: nkhani ndaiva ruko mai zobvetsa chisoni mwava
0: uzochiritsa manyazi
3: Nisoro mukalejete.
0: Awo sada kalejete. Kodi wewe uliso makani kuti yoona kuti nze chilungamo zimopa ngazo?
3: Ino mungoganiza muri ino muthu kuyera madzi otentha kubafa. Muri ino mungabve bwanji.
0: Kungomwirana.
1: Ndine madzo otenthawo.
0: Kungomwirana madamu rabwerani. Ndibwetsereni madzo zizira.
3: Ndimwano.
0: Mwana wochani.
2: Ndimwa kwauzaka ringeni madzo zizira musisimitse madziwa anyanya orenda mungambo.
0: Inu demuona ngati mabanja ose akhalawa amakhalo opanda timavuro ringono ngati timenezi.
3: Mufuse ni ruya lapa.
2: Ola referu kunyumba kundaba mwari mambana soko mari mathoka mbirana ndithu ola kuri ndike madzore nda kubafa ngalare ndisa zedi amatha kundirana kuri ndika apatse madzozi
0: uzizira
3: kodi uyangula ngari ndani iya uyangula ngari ndani
1: ayo kapasula wanda
3: asa kala jete bai
1: awandakaza
3: ngani azibamboti
0: ngani azibambo chanji inu simumathama ngitse munthu wankazi si wankazi uyu umwe menyayo
3: nangano adziyankula
0: adziyankula akuphuzitsani
1: usandisuku sentimo dakali mawa uno wandiyandikira kale
3: ine bambo mabangazola wandinkazi wanga uyu ndimankoda mabangazi wanga
0: bambo kambwa awawa satikusitse nkutheko ri mwina akuluwa chilipo chimene amafuna pango bafako ndeno amayo arirongosolere bwino mwina adumpha arirongosolere
1: Fori kanga riimu.
3: Palibeso furoreri lose.
0: Ai, ndiri arirongosolere ndiyawo. Siwo umakhalo uthamanga nkabudula wankari mudzimu. Kodi misala? Inu mai rirongosolani.
4: Ai, palibeso china iyi yose nkani yake ndiyomwe ibasi.
1: Nkani yake yomwe
4: madziyo. Kana yomwe yamadziyo.
1: Yamadziyo yomwe ibasi.
4: Ari madziyo ufuna kuri ndikupule nawo ndife. Maropa ndofirira nuwa mwalepera basi mwari mundipende madzi. Mari mundipa majorenja.
0: Umaganiza bwanji kweni.
4: Kani akarenda limene.
0: Kodi rubambo kambwa musaiwale ndakuza. Ochoka pano.
1: Arakazora funo kupa ngakugira majorendetse kubafa.
0: Mankhwalo osewa.
3: Mwina dendetsera, alepera.
0: Akalepere ndiwe ndani we kuti akakulepere. Palichana apa.
1: Palichana apa.
3: Ah, komaso.
1: Palichana.
3: Musandivure so ruyi. Musandivure. Ngati mufuna nyamukani.
0: Oho.
3: Kuno mba kwanga.
1: Gaza.
3: Ngati mufuna
1: nyamukani.
3: Kodi ndakwira nani? Momori munduza ku. Momori munduza zanzeru, mudzenuza, mwelele zanzeru. Momori munduza zanzeru.
1: Ai, tangu nivetsera pa munhu. Koma yo khayo.
0: Tavetsera.
3: Avetsera.
0: Tavetsera.
3: Ndizwe ndakwira nani zimene?
1: Ai, warira nai nde, koma no sotandira no jitsiru.
3: Nanga mumiro
1: mbo. Kazanga ine ndiri pompa. Iyo kani nyozera kazanga jose ridze kufura oyita nauri ndizevezo kusaza kuzi. Ndeni mai ridzipitani.
2: Ndari nyamukani baba, fera bwana
0: ndo kuzapa. Ndeni dzipita.
3: Ndemadzarani.

0: Okay.
1: Ndugu zanmani.
0: Tapanga nitima kudalira ninuyo yake ijabasi.
1: Mafiru basi ina yake.
0: Okay.
1: Ndugu zanmani.
0: Tafaya ni viona nakantege na kake bigi.
1: Okay mani.
0: Itudi. Bwanu maga shirabu inomene koko.
1: Afadanda izi.
0: Itudosa kamuono ngeri.
1: Aya.
0: Yake ijeri.
1: Ndugu zanmani.
0: Tuona na bigi.
1: Okay.

0: Afrika.
1: Munga kondana, anapira ndesa salamba cherenga, uchesa wa George Mapinge kubulikira kumanika. Munga funa kukondana, masezi kutintemu, tairise, mutume kudingisa pedidi. Kudi madawa anu na madawa ankazi, madawa ankazi na madawa mamuna. Makuru mbape, mbada tema kulekere nzachi. Pinga ninsinato, pinga kana. Kuna mabanya nangu sakarunga kuti akoro wakana. Angati banjanu ya kana, pia chimwanika. Nghabepo kuti pata zambukiro, kuhonda nani. Mbwenye ule ana nkuruzado, akwanisi kupereka madushu peza, tirukuti ana kwanisi kuja. Tiribeme nera na nzizu wa ufebara bindi achima kumatatu na funa kutisa mpangwa. Tukupangeni kuti Thomas Mafumu ndi muimbi mbozi wa kudziku ya Zimbabwe. Lero akwanisa pia kamako masere na pishanus uetente 5 anos pia kubaliwa. Angakhale kuti ni muimbi wankuru kupiringana aimbi ya nango madziku mazinja pano pa dziku ya pansi. Tondo dzawaya.

Radio Mosambiki, Yamunon Tete Monogram Bakrajisena. Tiri kuenda pagona pagona pagona kwa mapeto na basatu alero tengele timi zana zizokuwa na kumi na badra vinaji ba kumpatata na pasirani mpangwa zina kala mpangwa za kumarisa ultimu jurnal nchivira na nzatu kumaputu. Tengeche mera 20 fingers. Hele.